0: Mese wahawo, wahawo ni amani anguwa. Atiti ni badara anguwa. Awiye yali ya wajira anguwa. Wate ye ni fi baby dimo.
1: Ye ni
0: baby pansu.
1: Maye pinso ni adafo. Opa so tia ability.